Samliya ngana tsu nyam tu sanshi na ya ki xie ti ni zhengbu shib ti hin. Da xie ti ni za xie jiri xia. Xie ti ci chun dian pin zuo la ne zam na pata. Da ba sa gong ge la ne chi na xia. Nang tu ne jie bi ne lian zhu mi pie zi tong sun pie xie ji yin pata. Lian wang mi pie zi tong chu. Ta ma sim le pe pie po mu ti mi ci zhengbu de bu kyu xin. Gyo tong ti lu yang ki lam ne zun ba che yo shi. Masi za xie di na lo liya ganche stan to shubi na ka san ki tu cu ti rin ki chen so. Kira ngye mi si zun bu gyur shi dan yo shi.

Tengge ne kense shi, ngana cho siyama namso laki ryoyang gyuze lumpur gyo gu zhugbu ne tante puto, sebupu gabu jipe si mangbu shira dana yo shi. Becha shabhi na myndun shibata, digi nyamzong, jinjung doyka, mechi zibe pomo, jigi luyang jibuso, gyurku nyen doyla terkim chenpo jibe jeshada shi. Terin kui myo lingge cho, Namzu la tang, su nam chu chun la ne dan nan bie sung xie gian chis jib ti chi ji xu xu. Xie ti ci, rab zi la ne ji nan pa tang, dang lo zi la ne zam na xia.

chagun nam tsukho, siamliya mutu che nengge tsu ngenbyu shugyu songse dinti, seba kechub lani danan bie songse, ama tsiri logi sibti hi. Seti tsik tang dang, gyebu lani jina xa. Seba kechub lani, pyoki le xo gyu zi ka di to, gyecha chi wei seba si yin pata. Nye dong chu lo liya, ngay su seba si ki ngun ni. Becha xabhi na, jie su jie yong mung sung si pata. Zhimyun, Sidong ki Qingda so yoshi. Masi gup titu, kongge titung, laksam ki chida sipi, chichi ka nyi dun yubata. Tanda yang, kongki zungzi le, nyebunang kin, mangbu yoshi. Chena xamle, ngana su nyamtu, jebu kichub lani danan bi zungzi, ama ciri logi, sipati, zena tu.

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chichuyi, mu chi yishunze lembar chi.
0: Mi chiki zhoyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhoyani, ngemji dende, yangcen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minam, gyongwar chi.
1: 미리카기

jiji yungkong na zhuang long chi nyitin xixia le kong peke tilang nere. Tungbu, zuzi ma chuna jimba nganji jine pula wari. Duyun lo jiji rin, mata ma chi yela nyewa jinyin taji xipa le xito xiongwa la. Tinchin riju zay tong, cendu mungwa chika zindu mungwe za tong junchong xinkin la. Nere rangba nyi jinja, jimba nganji jo ne pupi nyinka de, za tong dewi tonyam tong, cambu rongkin mtsu le, jacha nye xitua yu. Tinchin riju zay na, ma lupo la, ngipa ta kuwi. So jun ngui bu qin bu song le ga qi xu ding ba dong. Di lu bu nong ye ta xie ne xiong wi. Gwin da nga cha ne ma lu bu ye nui si jing yong kong zuo yin ba ma si. Da dong, jie mui zin ji jing yong jing mong bu la nui ba ta ji yu. Tian qing zhi ju zin de lin mang dong na ma yi lu pong la. Chang nga ma wa dong, nong sa tuan zai dong, nying sa sa xi jing nui ba chu ba. Ci ye cha zi le gawa. Zhi ka zi se juan ci le gawa su jing nong cheng jong si ba dong. Lu bu yi xian lu mong bu la xiu jing ta si ba li. Ni ba, zu se chue ce mong dong wa yin na. Jinba nganji ji ne pupi nyenka ji xin ru si la. Yen ta tong xiamsa ji de tong ne duan nyong si ba li. Zu ju mung tong wa, zu zi jen nyong to tong ji, zhiga zi ji se rip de lu bu yi se juan zuwa la nji wa tong. Lu pong la, kong ka ji wi zhiga zi mung bu xie xio de. Zu ye dup to xin ba tong, xi ba xin deng zhu wa, zha mui ba. Ne ren na cong jong la wa su ji ne cong jong si. Xian ni xio wa, zhiga zi ne xian ni ji ji ca tong, la su la ha jong ga qi wa xie yan. Me yi lu bu nong ge, ting jing ri ju zi mung nong ci. Lu bu yi xian ni xie juan de xin ba tong. Ge ku la, rui song ni pupi nian ka ji qin ru si ba li. Ting xi la xiu jin te ba. Ying ju le xie sa dan na, zang ku jie la, ting qing ri ju zi me za wa yun qiong xie na, ting xi tong xie tong nui ba la, nui juan te si. Duan rung bu la, ting qi yi ren ma xie na, li ba yi cha pong la, nui xin duan juan mung dong a tong, lu jung tong sang lu tong yi nui ba, jie ma ren ru si. Ni la ga xin, tong qi la wa. Zu zi chue zi nyong zha na, me yi lu bu yi cha pong su la, nui kong mung dong a tong. Nui xin nim sa sa ji yun di mi bang ji wa tong. Dele nga to tong, ni la xin ba. Ngo yi kwa ji chi, nung zi ngay ji yu. Chang nga ma wa, gwen zhao nga cha ne, me lu bu yin nui si jing yong kong zuo yin ba tong. Zu zi chue zi mung dong na, lu pong la gwen zhao nga cha mung dong a tong. Ta na, chang nga ma ri tong si. Yi mo ba, ting qing ri ju zi ji, tong cha ji sa tuan la gandhi tong a tong. Di ne, li bu yi zhong nong pi wi, zin ji zuo xie yin. Yin yong ka di, gwen zhao nga cha ndong yi xie de lin ma xie na, li ba yi yi za xin nui la xiu jing tai di, sui nong dong yi mo ba su njong si ba li.

Rin zasang zewe chukunan ba dey na dayang di to jangge dey ranggar za tanggan jirki sibi le zanak tong samdan nin chukgeib shung. Le chan di zomzhig ba dang donzan ba cipitan dor jie dang zomzhig gan kura do tari yan. Dey na tanji ni mong tadang a zomchalam jir le zanak zyan dak la san rung nung.

0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양주 추체 트바
0: 시에치 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링 개군 컴사 ngana cho ngar kyun si mi ri yang yan si bie ri zhe le zhen na jian zong qiong su ngani ting ti le zhen ki zuo gong pe ge qu xin de ren ki le zhen na li ya kui mei lin ge cho sa tu pu xie nian mo si bie nan ki nang si tang bu ti bu ge ta lin ge li ya gu ku min zhu hui song xie ka zhong yi che ji xu yue xiam le lin ge li ya wo zhi su ge song xie ti Sarki Lupa, Bema Wang Zha Lai Gye Dan Nan Pye Xie Chi Shi. Cik Thi, Bema Gip La Nye Zang Pa Tha, Dan Wang Bing La Nye Sui Pji Ri Xia. Bema Wang Zha Lai Yi Nye, Nye Wei Lo Xie Na Li Ya, Dong Di Lu Xie Mang Bu Ji Dan Na Yung Gu Du. Da Kong Gye Dan Pye Song Xie Gye Che Li Ya, Gya Sien Me Do Xie Pa Tha, Ama Chin Lu Xie Pa So Yo Shi. Che Na Par Zang De Ya, Nga Na Cho Nyam Thu, Gyu Dong Chun Pye Zhe Lu Thi Ji Seng Ka Thie Du.

chok linke shamli ya mo thwe che linge gi nyalam tho bi gi sung se thin ni shem sunam di gi la ne da na hwe si ji la su si be sung se thi khi khong ki phi chung zam chu che li ya cha sa bi ne kha che si ba tha khang chung ki zi sim si pa ning je mo la si pa no bi sa cha tha pha yu so dong ti lu xie ngen po mang bu si da na yo si Tidin kwe mu sunam di gi la gi zam chi tida nan he, linge gi tu ngi su na ye gi, si jin la su si bi sung si ti chedi su yu. Xiam li ya linge ne sung si ti ji se ro na.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling si yin
0: thiring ki ling si
1: thiring ki ling si
2: zai xin zai wei zhen ge thukur ling ge gong kam sa ngan na su la ya zhong yang long chen nian chen ji ke ble gong phe ge long chen ki thiring ki ling si le zhen nang xian jie zhong wa ha jiang ki ge zhu qi nga ni ting di li zhen su yong ba dian zhe wang ge yin chuo bu na mu zuo nie le tuan da ka ji ting ge li ya gen zhi xue yue nam yu qi ran kim le ya xiu bei ge bu su

0: chik di kisar ki chung di che, ni di pilu sowa riba di che, tene sum di ajala me doga juze dire. Ta ajala me doga juze di mang chul dendre ki ta mang shi tenpo tsuya ki gyumze nenga chishu nanga chishu chik di kariri dosin, juze di tega mang zogu sowa dan parda nyebu dan, mang zogu simkam dan parda nyebu shibuchi, dendre re sha. Ta ajala me doga juze nangla ya, ta ngune che na doga juze sigi yori di nge tebi na ta dina la rinne guin dhubi nang shi re sha. Pecha sha na, anzo sori be nala ya gosum gu sosa chi yori ba, gundru rima chingi gosum sola ya rinne tam che du sun yori ba. Ta luyu ki sosa ya di ajala me doga juze nangla ya kirtip se chi yori ba, chabda nami nazo. Ta di kare zina luyu ki sori ba. Ta nga ha so cha sham na ajala me doga juze na kane ma dunzi la ha la zi be nama ta ya nga sen dunzin chi tang di, nam dar tang tang di. Ta gana si mini tamni shi chiya, tansu sama nga haka juze riba. Ta yin ki sote kari yosna, ajala me doga juze di dee chi, a mangzo nama gawa ta, gyowa ta, o tinte ki gajyo tsowa mikse chen chi yaa ta, lakbar to ajala me doga juze lobchon che che, o ani mini yaa samlo lobso shivu tiye yungura. Di yindu, pe gosum ku so tsangma lo ajala me doga juze na yoshi. Ta dine yaa ajala me doga juze na la yaa, pe na ranzu miri ki keta rikpa si riba.
1: Uhum, shi zan.
0: Mida mi pinzu kese shetangi rikpa ji yoro. Ti tsangma ajala me doga juze na yori. Keta rikpa yu du, dha rikpa kese yu di tsangma ri. Yang ajala me doga juze ni, zumri ki nalo ne peche shena namdar ki chabshun chenpo kye dung su pe, zumri rindan chewa sheta riba, zumri ki rindan yori. Yang ajala me doga juze nalo le ya, nangde rikpa se uriba, tinje ki yang kese desu desu tsuyung go ri. Yang ajala me doga juze nalo le ya, yang chik mangzo ki chi tangli chi tewe ki, xieke ki rinne se chorba, tenshi lan ya dinte. Tanga ma ne, nyenchin da dinte yoma riba, xieke pe juze tele yuwan chokpo shivu chorda. Din zan, xieke ki juze de, yang ajala me doga juze na yori. Ta ta gana xe ajala me doga juze de, xe na wu du gu pepe kyunku gu rinne. Ta nga ma pepe gulo kante kungu yori be, bunche kante kungu yori be, mesi pepe gulo kante kungu yori be, jik moche kante degi yori be, dinte ki yang jik daya zi yori ba kyunku gu rinne se. Diye yang ajala me doga na yori. Din zan, ajala me doga de, doga zan ma se ta, rinne ki chok du yi ma. A mangzo mire ya ta yun du zan ma, gang kalo namda nyingay ma re. Kaji gulol danye yore, kaji inbe nyan tenshi danye yore, kaji inbe kwa chabji yore ba, chabji il danye yore, yan kaji rymol danye yore. Tabe zi chezan karcha do zina, mangzo ziya dimi susu kashin nami nazo yore ba, na dewa di nalo ya nami nazo zi tonya yobe yinza, di yin kare zina, anu mangzo le ya mungshi tenpo da mangzo yuwa chukshu chenpo yoba. Uta gizhe chishu nangyo chishu jikdele sha. Ta gizhe nipa di kare do zina, kore ya kare inba zina jik. Tumengi kebari yo maari, rikru zang pojo mo me siyari, kyaasir chokmen kebaji. Dogaadi pake chik chabsu na, manzu tingabji titan chikba maari, tingabji na karti stompo shiuji. Chinga tingji gyakura ba. Azala me dogaadi, manzu yikura. Si yudhan soru yamne, dila thora sikri. Thora kura je manzu da nyimdo tumen chikba siji. Chabyungkuri, chabtu zamba anu shine, dogaadi tanglin chie debu dan, hakbardu semta nyibu chao. Tanda nganzu mi jik losa tsendzo ini ri rikzegi chego kaya na karde thunpo zi yorba. Karde thunpo yu dhemu tangen da dhega para liya karda ajili giriba. Ta lhamu de di yorma re. Yakshu chuna nge se lhamu de da dingje manje uro chisi. Mangzo ki kura chab uro chisi. Ten yin du zamba mangzo da semta nyebo cha che. Semta nyebo che du zamba anu mangzo ki ne lhamu kabo yun gen du zu. Rengshi me ya lan che chab yun gori. Chab yin du zamba a su su karin basna. Demu we chona de menba che. Gyuzeb ranga chona zi le che mangzo le. Tepi ki singbe zi yu che. En tisha yin me bena luwa na yin noblinga duwa chab du. Bukdun che ke ya lan che. Lhamu ki ngu yoma de nga dungba da thalam zan chag gori. Chab yin du de zi chigi da semta nyebo cha che.
1: Semta nyebo da di. Midi gyono tuyo
0: ro. O tiri, di yin zang an shini. Ajala me doga juze dila, shenda mendo yuwan chukshu tenze yu. Di yuwan chukshu di yu zang, an tabar da, judo tangtong yebu ne, long chukshu le nyewa, cheba meba da gyun tuyo. Gyun tuyo ba zang ma se, jizam ma gyun tuyo ba, te zam ye rindan chero dan, garu garu, da tan tenwa do chebe ina. Ajala me doga juze, nebo tobo re la, mangzo ge gabu shivu, an lakbar do lo chunga na le gabu shivu che. Di yin tuyo, jing na si ju sambu, ni na, dura sabwe na lo, hame juze dila, mikse ge da, Sushu kia de kia shimbe, namba tinte tong tuk tuk.
1: Ka tanda kia la ngosin nao nang shiri, jiki di il nao lo kia ngu tali yong hai yor sin yor wa.
0: La ri.
1: Ta ngansu wane bu chung di zane di chik tuk lo dhamma dha khenja rich ta ten, tine sim jen rich dhamma dha tinte
0: tuk shiri wa. La ri, ta tina ya langbo chit ta cho dikbar.

0: 콜레 시브낭 시리 간소 하미 교제되니 다 리네 군두 교제된지
1: 라리샤 라리샤 라리샤
0: 디간소 딱 로망고든 제지 만족이 이원 처지도 스균진 제르스 거라
1: 라리라
0: 또 단대 되고 샤샤비니 다 쳇진락세 있는 다르비 중 미리 파조 단계가 파조 벌레 비레다 제든데 마르두두 전에 간소 하미 교제에 다 간소 미리 디제고 많이 봐 사고신 다 계지 주요로
1: 라리라
0: 이원 처지든 제지 여자는 시다 다르도 라
1: 라리라 Tintri rishaa di Azlami dhwa aga tsoba khaji da Mege nangsa dhwa chonggye chega tintri riyaa Chabdiyon chega da tingma khashe khashe jasunga Chaydiyo zamba ani Bugyu dhwa tintri chimbari Dharmay dhwa tsoba tintri chimbari Da tintri dhudyo zamba Pege nangdo yote da haa kuhu marba Haa kuhu marde Kyonkyo ki chalu Chig maa dangya ga namdar ki tayaan Remo Chabdiye ki dangdo Da tintzo la teja Ngoni yaa da rinne di la kashin kuyo Ngoni chan nangdre kuruba Shigo yaa chana Da shenpa mintrawe kheju yudhoyundu Kenza, tati kariri besi, o tati Ajlami dhwa singi dhiri dhaa lo chukil haza dhus gyuyo ri Kangjo sato yubi gyuzi miksiye jenji ri O, se shini kunzu be, jik yanchen chi ya Yanchen di kune lande e shibar daya Shibar daya je, ane shenla mebe kheju dhan rindangwe ya, rindangdo ya Tendre gizhen chenpo shibu yungu dhu Dhaa bardo Ajlami dhwa na lo liyang Baga dhe nami naso yor ba Dhan chigi me nangsala pe suna geri lo dhiyun dhiri nari ya Chik chigi dhan dhiri na ba na min na zo de tong yin du yan zeng ge zo de xiu zhe yin gu du lan wo lan wo
0: dan da o zhi xi wen neng xin re yu long xian da le du sha de na ga pei ji du zhen de ye gan zu ki da lan mi ju ze di pe re ki na ma zhi ro wa
1: le ri le ri le ri
0: gan zu ji su su sa zhe de ye jie bu me me zhe xi lo qin bi ne de mo we ki da da ji to na xi yong ge ro wa
1: le ri le ri
0: yi ju ze di ka zhe pi ge dan guo me de le Shokin chi tesi giri sami.
1: Da di bada hal lebe shokin chi mpuri sha. Nga maa ina mi nga zu ajlamu sa na lungpa chun chu su na chabiya di. Gya chi sa chabi na le sa chabiya. Da hana xin gorgyu chabdiyo chi chi ya. Chungzu pinzu yun chi gorgyu chi chabdiyo chi ya ma do. Tintri kya yo ma re. Mara rangi nyam nyonga ne shebi ne. Gubju gobye lo ye me de bachila nga. Diolong tsume lamu tsobe na zuyubi re. Gubju gobye lo takara la ya. Lhasa maa yon chi ganzo chabdiyon thangpo di chebri ta Ganzo lhamo laso chewe jiro chungki nana Tengma thangpo do lhasa maa chabdiyon chi Bet di shenda menja wegi ta Susu susu le ya rewa nenpo jio goya chi Ta chi demo wa nambo tsu lo guya wa chi do Bet dunyun chongsi le chabda chagmin do Shetaka be ngangja langi ya ta be shivu do Ta di kya chero rudu kali kali le ya ta Lhasa zang maa se shiga zi Tini sagu shin ta Na tile do de ta tingabi na be Nangsa do gai nere ta Chik tsamri dhe dhe yang chigye la soba ta Dhe mangpo chigye dhe dhe dhe Ta khunzu dhe dhe ya miri rinne di kyechoo sangpo dhe Pekhe chik ngon goro ba Ngon dhe zamba Chamye ngon ne rewa nenpo Rewa nenpo dhe chiyo yendo buze ya chwa Ta susu lungku chigye na chigo chab dhe wine Ta demu tangke ni nyingbar nganzo nyingbar Ngan kanzami ya nangme shio chwa dhe ba Ta demu tangke mencha chigye ta Nebo mencha chigye ta Sakui mencha chigye chab yendo Ani demu juze wa rangye le kare Rewa thoro chwa Rewa thoro chwa di An nangjo mangpo chie goya Mila chabdiyo zhe de mo zna yu zhe deyong guwa di Na rinpa chiche yu zhe ba di chabdiyo ngi chu zhe de Thor zhug duwa Dindri ki zhen chik du Nyi na da rinne chi zha la Da nubo shi jibu ting gu du Da mi nga ma na Pyo ga ajila mo su pyo zama cha wara Da tanda zhungu kyun yon lo cha wara Di zama zhe da tanda yinpa na Gezi gen na mangpo zhi la cha zhe Ajila mo do ga yu zhe zhe Gange da chik tong chin chi ya zhe Gange rin na do ya Dindri la ba ka cho zhu wara ba Miri ne da gegab la cho ba na Gegab la zemli la cho ba si Da di yindu wo Dindri la nubo chenpo shibu ting gu du
0: Da tanda nga zo ming du cha wale ni La mi chab shun chi wa ges Jue na gu wara
1: La ri la ri gen
0: Zo chab du na ya di nang du ya sun ro di ra wala
1: La ri la
0: Ta ti yi na ngan zui, ta ting rab jik zui lop sui tu nyi sun zhuwa Ta ya me na jik ngan zui lop zhuan shu gu ya ki sun zhuwa di kan zhuwa chan
1: Ta tu gyun da aji lam mendo ga ge chab shun ge Ta du sige yore ma do, u na rang chab shun rang chan na Ta chab shun ge ge cega ma Ta da kong do shu be chab shun ge di to la ya Ta ge bu teba de me nam dar si ya Shu ge za len da re nam dar si ya Kiro wa gumbu do jin nam dar si ya Mila re be nam dar si ya Ta ka na xin di ming ki ta yu jo su su su su la ya Dam ju do ga din zhe Da ajlami dhoga la juji chiche chapsu dhinti yore Da gwaedun zordi da ajlami dhoga ki juze di juje nang du mili ya da samlin lopsu yaogruwa Da samlin lopsu nang lo chashab na Nangsa dhabu chashab ina da pyo rana chungwe mangchudam yore Da nangsa ya nang lo chashab ina Puma nangsa di da 시규 장보지다 여윤이네 시작이 진조 용견지 그게 리나범부 방만라 피에네베 리나범벌이야 배다 닝구르셔도 표준 속고 숑겐기 방만야보지 또나 나라대도 부모야보지다 남을어주도 남아야보지 오다 딘지에기 단다간다 랑 랑시성도 중요해 학벌도 아주 낭세게 남다디 나로리야 당보대야 리나범보자 진기 낭사디 진기 방만라 쳐버려봐 저도 잠바 아니 낭세당아 방만라 전대

0: Keti, gizin dinbi jieshi kodun qi yun. Zhongkui chonsip qio yun ni targe yun war gundi dangwi, lak lingi nyam nyung ngan zui ngok dun ta, kyabde dingsip dung rin du ji sumbashi. Yeshe dan shidi gyazu qime kuyu gi benjor nyam le zeng zu gin gu ji bi ngui shi min bi cong du ting sumchi so sumba, ta liu jidu juk ji bada, shen zhen du co yu yin xin. Zhongkui jia du ma li shi yi xiong zip qimu kan gin gu zin xun ba, nova li na ki. Tsondru rigu qimbu qigi yu bata. Kongi, eeshe dan shidi gyaz qime kuyu gi benjoro nyamle zanzu gi kongdo nyamdu targe yungwara, cho kaani lakdaan zhinin becun qigi. Tadingi tsondru cho kaagi beri ta, benjoro tsondru nyamle ngarwe sabdunruwaar gundi dungu yin. Nyedo nisa zhulu, eeshe dan shidi gyaz qime kuyu gi benjoro nyamle zanzu gin junda gigi binbi zhungu, chego naso biwa yu, kongdo gigi buwaar gi nyamle la, gyuntu gundi dani. Yeshe dan shidi gyaz qime kuyu gi benjoro nyamle zanzu gi kwanto gigib gi nechi di, nyamdu pege dungwe mikce ngunyur yungwara riku qixin yu ji sungdu.
1: Yira lu yu gi, Musa na nga di yang xin gyan qiwe xin nang tu, nyenu wu shub li mo, daba ri ri xin ki, xin chu jimbi, chu tin chu guo le, gu shu jing ge yu. Xin nang tu chung wei gao wei bie kundu li, yira ki gyar ki tu bie nung gu pi ju te gi pi ge wun yu. Yira du num lan tung kong pi sum cobu yun mu, wun gan reng chung sui lan sabi ki chu zi ma wei, tu yun reng bu nang rin che bie reng chung sui lan la di ni, lo dung gu yu bie, yir tu su lo gun bie ni cu yang yang tung gu yu. Niwe lo xie rin, nam xi gung do so gi shu gin ti bie wang ki, san nian ti ki chu zi wun si tu bu to ru qin bata. Chu tun kong gun bie ni cu ni ri xin za chak tu qi ni, nu gu naman jian ki chu gu le gun di dong wei gu ku ti wei ka zi gu du su kyu yu. Musa na xin qin tu, xin tui ti wei ma wei, wu shu lok dong ki xin chu jin bie ma la, ju gu su yu. San ni ti ki xin ba, ai ha ma di sar gu ba, reng ni ki si xin le ta jia zhong kui ni nu wei lip le di ni, xin chu jin gu yu bie. Modib ki mani maru qinpa ma si, ta tong par chan mi pa, xin chu jin tu bie gen lin chung yu la, lak zi sab ti ri pi ju qi gab, ngan cui nye zun qi dang, gur yu pa ma si, xin le tun ki la hang, nga le qi wei din bu ren xin chung yu ji xie yu bishi. Zhong kui wu shu lo dong lak zi, yira ki xin ra ki pa ma si, san ne ti ge kim chan tu hang kyab yu. Nyin nu lo dong ma la dian la lui gi chok bie, yira ki kim chan mang bu jik jor qi yu. Sanne tige wui shu nu gyu kwa chu gong si si ki ji nir ba xin ki sar gui ba. Ta lu yira ki ni nu lo dong ma la ki chom zhe gui ku qie qie r parwa tang. Kwan cui gong si zhong gu ne wui shu lo dong jing qie nang zhen qi ci tu cung bu le gya cha sum chu zang par yu ji sum tang. Ba xin ki zhong gu su zhun ki le le wui shu lo dong kia kong ti ngam yung pu sum cobu yu ba tang. Zhong gu lak zi tang tun zi le chu qi wa tang bu kong du cie to wa ti. Yira ki chom zhe dam ka zuur kyu ru yu ji sum yu ba shi. Yira ki zung li le xa ki gyar ki tu bie nu gu tang nu gu nam chan cu chung ki gen kur wa na sir ka lu mo yi sar gui ba. Niwai lo xie rin gyar ki tu bie nu gu kia kong ki yi zhong ki kem ni bu nyam le le gun qie mi bar ce ge chung wa ti to ni. Kia kong ti nang ki yira ki chom zhe gui ku gong nu ru par wa cun ba ma si. Yira ki nu gu jang do chuk gu le gyab gyur qi bie chu zhong kui ki le ki gag zi nu ba dun ba cun yu ji sun ba tang. Ka li mo yi. Ngo zhu qie bar xin na, kim chan gyu ma ne si shun ki li kong par gyar ki tu bie nu gyu tak shu qu si ti ra tu kur qi ken ji mang du zhuo xin yu. Ming ar gira du si shun ki tok zi kang ba ni ki ngab zhu zam le wui shu lok dong ma la dik zhuo qie yu. Ka li mo yi, ngan cui zhong kui ki le ti wei ma wa nyam le nan shu gyur ge su shu gu yin la. Yira si shun ki kyang tab di ti wei ma wa zhu ne, zhong gu chuo. Yira ki nu gu jang do chuk gu nan shu gu ro cha gen du gu yin si sun du. Bu ce towe gu ji lam jik nyam zhun ki nyam le zhum si wo. Zhung kui ki le gi, yira du cun qi reng xin ki wu shu nam cha mang bu shik zhun gen kun ne. Yira ki nu gu chuk gu ki mi ci ngun gu ro yong wa sham di che yu. Ta lui da wa sun ba, zhung gu nu gu zu zhun nyam nir cok bie zhun gen kur we. Yira ki la da wei yi ji wa jik sin bie. Wishu namchang ki tsenpa tangpur lo gdun shibu cha zhe tumne lo dan yu. Namchang tine yira ki zhun shimbe shikun qi shu ki wishu lo dong namchang si yin la. Ge kub ti jik du nambe wishu lo kang qi zhe tongma ti hang shi. Zhun shin ji wunba qin na lo da lo char tang zang lo shu qian wa qi zu tong chul ni shu zirgu zam da ne. Sanne tige kim chan qi sum chu song zam ki lo ki gui ku gong tup gyu shi. 이라도 농부부장 슌바 바시모예 디르로

chok linke shamli ya mutwe che linge gi nilam tho bi gu sung se thin he sem sunam di gi la ne da na hwe si jin la su si be sung se thi khe khong ki phi chung zam chu che li ya cha sa bi na kha che si ba tha khang chung ki zi sim si pa ning je mo la si pa no bi sa cha tha pha yu so dong ti lu se ngen pho mang bu si da na yo si Tidin kwe mu sunam di gi la gi zamche ti da nan he, lenge gi tu ngi su na ye gi, si jin la su si bie sung se ti chedi su hu. Siam li ya lenge ne sung se ti ji sen ro na.

0: Kenge nüwe tunjin ngabja jumi chu. Kenge nanki siamse ki genchi zasha tangwe tunjin jizhu mibhin. Tangbu, parubu mi luliya nuji suyba. Niba, samshin tu chebaam. Leju chabshin shorwe genki parubu gyunoliya kyungun suyba. Tunjin ngabja jumi du. Kenge nüwe matum tang jizhu miba. Chirtin chebaam. Yana ju jiwa je yibina. Kenge nangu be Zuxi takju qiga gorki tunjian ki nubaya shugin mitibshi. Tunjian ngabga zumi geba. Lichen di nang kengen nubay teliya denbib che mibni. Jichim di lichen tangbu liu chukbe jiyu ki denbib jitu chukdu.
1: Liu shiba kengen lagdara tunjian ngabga zumi gu toda ki chuden dara rengi gi wangin yosu zhugu. Toda ki yidun piru zadun zisun che gui shin. Kengen ngon tan, mi yu. Nyozon ki komsu je tang dun ne, da jor tong tang, ramdi chi ba, sang dun son so ki wengen zhub gu. Toda ki kenja zhub rin nang tu, tun gung chu su tong tang, kuryu bak zo so wa, jen kam la dur chi tong je mi yon chi gu. Tun zeng ngab ya ju, kenja rin nub tun ji, bu gu tang, rin gung am, la cha, lak dar dne yu la so bi nang dun li na, chue den xia mi ba am, chue den sen yi chung mi bi cha ra. Toda ki chue dun xia ne kisub che cho, kisub chue dun jo mo tu na, Kenji jiyu tunze nam, nyozong ki komzun dar dengi chegu. Tunze ngabja chukji ba, jiyu kenji nang dun la chuden sengi chung mebala, kongze tunze ki denbi dar chegyang, ngar shi dengi chi mudu betse, shamsi ki denbi bina jen chegyu. Tangbo, bugu langchi sengi chung mebina, zenshi rungshin ki gigib ki cechi la dar chegu batang. Zenshi rungshin ki gigib cechi mebina, wenju rungshin ki gigib cechi la dar chegu. Wenju rungshin ki gigib cechi mebina, leri ki cechi lagdar chegu. Gigib ki cechi tang leri ki cechi mebina, gyunden ki cechi am kenje miyu tang tunbe, chimi cechi lagdar chegu. Ni, ringun lam laja sengi chung mebina, kenje jugib ki lagdar niyu ki chongre ringun dar lagdar chegu batang. Chimdara, sishun ki denki ringun lam, sishun ki zubdu ringu lagdar chegu bina, denbib tida dar lagdar chegu. Sum, lagdara neyu sengi chungmibi na, ngulur ziru chibani, ngulur zilin chigin choki neyu tu lagdara chigubataan. Denur ziru chibani, denur ki neyu tu lagdara chigu. Mikze shindani, wange zhugin choki neyu tu lagdara chigu. Si, lagdara tuigai na sengi chungmibi na, bungin kurmin tu kengru tu lagdara che cho la, punda gigyan tu kengru tu lagdara chibi ridun dun cho. Yiniyan cho jishu la nirgu chari chibi tuzu chugu. Ngaba, lagdar chidang sengi chungmibi na, kenje miyu chubara pendo yubi chidang dar lagdar chegu. Chukba, lagdar zhudun na kurgu sengi chungmibi na, wangan zhugan choki kurgu batan. Bunda ki genki panu chua lagdar zhudun ni, bunda ki kurgu.
0: Tunze ngabja chungni ba, nyamzhi chawa so, chirjin chawa gyun ni siyakbi, lukdu ki.

yin la ma ki. Lao so chara se ne ngar lao tar deba dao. Lewa samba, kesar pengin chanpo chor. Demo meza chosa kao lup zing tarwa lantan chan tarza ye zhong lang la nga. Tene sengjin chorwa ka teni remkin pepa tse la. Denghar xara namzong ka gotar lemne. Kani neni longtin songa tar demo meza mpampi di ngo ye la ye chong xe ya. Yongba lemba tongba se. Ngo si sadar se, ngo yung dongja kwa xe se. Koto rekar po xe kyung, komi reku na po xe kyung. Hlamchong chamo xe kyung, hlamcho sepo xe kyung. Pungbar ngadab xe kyung, lakwar tama xe zawne. Ta kaya karpo, kaya na go yamba xe kyung, ta nen dokbar. Ngarmo rang, rangyor tulu yopu tu pata maso lupzin xe, sui xorwa terangka lupzin xe kadar la. Lang kyor sewa moho jala xe xe yopar, jate ongyan mada. Dei la zin la tonda zhengkin denzha lhe zong na nga rangka apa tang, ama, apu. Yerkan gochit je lup zin ko rangka nyei songwe. Dedu nga sana nangchi je manu na narakin samni yoba yengde. Sengxin na pebje madawe. Sa gyabza la gyaya, mabza la uya, nezo la boya, mambu korne di je gore mada zane. Nyin je ta kaya garbo, kaya nabu yenba xe, ta bu tu se. Tango pirza ter,

Duyola xo dene, ngay ma za la wuye, dya za la dya yek, nezo la bo yek dya kor. Ngay lemzo langar do la lune yo ba, chi ji xin do ba te ka ari. Gan zanang gyarbo kaysa te, na bo day la penne, la zin tarwa lam na lang dang. Dungan mumba chu la gyur, nga du mo langar do la e chi yi sa ne, sa ma za la wuye, dya za la dya yek, nezo la bo yek, kar ba yenbe, chi bengi xar ki la, seng xin yima day la xar sirwa te zang. Hla de tar xang du de nyang sirwa te yang zang, riba jenji bongbo o trin te, pepjin na mada. Ta rane ni tsaba mepa kecha che mungko, lo zin yong na chi pengi so la dra yungwe pengi rane sa peta cha sar. Pengi je gongba la. Karsa neni longdi na, meza te hi kia sar tang, ka la nyenje xe yo sungpe, da jos rungwa xe yeno gong ne, tema ta pengi je trwa du ne, chiw garbo yi dongwa xe za zho ne, xean zam tang je te sungpa la. Ta nyung tang yirmi te pa ji, da xa zin jang ka go ka la, lang loga kandru jagwaan da ngaa mnjag baaya ndang xe qi xe song ni yang da yen cha ri tong ka zhanyang lan zhang de lan da lan su. O ma na bimei hong shi. Lo a la.

ngar phisu me do ni su khu chu kya thagri myu yu do phepsu nge gurmi ki tsawa samu si jang di changlong ki chhe do khira thien si yu la lablu do phapye khawe chhe ni kyang khira thien si yu ti du nge chen nang tu long pu jia ji ki pang thang ni me do dar zum bie khira nge chho su gyo ni yong wa thang khawe dam yo we lam su ni kiki nga yi choliya yamu chiki yu na xiar. Rinrinwe tuzi ti ta namda ti da la. Nye mu zilu si ki ni li longke ni kiran yi la. Nye ki bi mi lam dro ke ya kiran ji. Namni guin du nga yi sim ko na. Kiran ngar si siya mu tak bi mi do sarpu ti gin bi. Nye ngin zin tu zhu ki par cham ni. Jia chun da du kiki lang tsu tong wa ri si yu la. Kujo dabu kiki nindam tuyo gu si yu. Tidar, medo dabu kirang nye simku na jia chun sindu zawwe. Namni ta yirgun kan ki tu suan, ngaliya gyo nan ta kirkan ki nawa denye yu man yu. Zatan ni kiki lang tsu si char si kiki simka dar yangbe neme jambuti yinbe. Yangbe zatan tu nye lukyo cho siyo tang kirang chen siyo, junggyo ki neme sikliya chundo cho si yu. Medo ta nol lu ki genbe zatan di, nye yar ki chak char tang, guyun ki chang ar, nam ki gya kyun tang, gya chun sabiyan so tam jie nang mi du gyur di. Gya chun tang we nang ki chue du, lamu xin zi bi ki ki cho lang, lak sam wo gar debu zha ju ki se sam si jun cho lang, sim ngar du zi debu zha lu si gya lang cho. Tidu nye nam du chi kya liya jo war zha ma nyon lang, chumu tar ki dam bar ya si ma nyon. Tidu nye chen si ki bang tang tu, qi zi ban ni yir xiong ki me do si lhok bur xie bie ki ki zum xie tang. Nye sim kong tu lang long do cha wan ni ki liya jang bie zi dong ki balab chak puti ri. Ta ni gung ge xiar sung, chang long ki chue du za tang ki xin dang gya wo kyor du. Nam du di gyur xin ban ni za tang ki ka do kwa na ma ri ti, ki ki zi dong ki cho mo a ri si tar ki jim ni. Nye namgar ki ngang bu phap se nye si mi du. Thakri nye yang yang tang we gui nong chang mu. Nye senpa kya jing, nying ka dar wo. Senpa kya du lupu an kya chung. Lupu kya du kor yu ta jik din si bu kor mu do dar kya sip sip chi. Tidu nye zidong ni nong ar chi we re zi si tang. Tuan bu chakri si dar sa xin senpa si gin pa xin di. U ri yang yang tong war tie. Mimpie sok nye chok mo tu pa gao we tang, gwen long ki sip tu nyar mo tu pa ni. Mi do ki tse pa yin pa chi si, ki ki rum ka nye por we nye zi tong ki chwe na rin ki ye du. Nye nang sim ki jik din di kawa ta pa mu rab tu nyan bie gwen du ki za tang gao ur ku. Ki mi bie gwen du di, nga ran shok po me bie chung chung si nan pa ju ta min du la. Zho ki jing bie da bu xin du pang zhe ngun tam min du. Na su ki zi bie nga yi sim la ni wu mi du. Nga ni muk jing ki long du tim bie luk zi qi xin ka jo me bar rang sa lu. Ke si zi du ni sin ne jing bie dek zin ti yin neng. Nga ra ni ngun bie damu pok bie ri jang me ma ti yin si. Ke si nge ke liya jang bie zi du ni non zhu si yin bie wang tu dang neng. Ngani dokti jimu si ki yong su nian bie lam nor ti bie jiba ketru ti yin si. Pomo, nye sim kong ki lhamu, ki ni nye nying kong du lhokpur xie bie medo ti yin yang. Ngani liya kimzang chenmu si du nyam si qi bie lege me bie. Ta ni nye lian chu xie bie za tang ki kyun liya gyang da qi xiong. Ma du xin du ki ta ki gui chung. Siamla yir sum ki zidu ji bie ngen zum ti se na du. Yar ki bie yun ge bie niu sing tu. Zidu me do chan zum xie bie chu. Yi wun gu mu ki ni chung bu yi. Yu zhang nga ra co we di xing ni. Cheng zin chun bie ki ce ra wa ru. Dab cha qiu zhong co ki song nye zho. Chi gyo yang da nye mu gyur ku ti. Chen zin yi ki dian bang ngang ki cho. Mido dablu zhawwe ki tse tung, bangke mido chwe ki sir chin shik, zi zung dabke tirin chwe wa yi. Yi ki me long rishi wwe ki gang, yersum ki tse zhawwe tu tsi di,
이기 가슴이 또 강지

rigne gi chunchu shi yin ba ta tini nang gi tun yin ta chi nam ba che cho ni ne chun bi te ni chen shi se ji ji rigne ni mi na mi ru gyur che gi guo che da bu ta mi na ma shi tun ko ye mi ru gyur che gi chen yi da bu yin ba ta mi su dan su shi yin ya mi chen yi chan ku la mi chen yi chan ku na ni ba du ren yi cho xin xin bi yu ne ti ge zhe ta 유수출루삼르첸당소럽창차고타 제차타 rangewa shibie rigmi zhawa tigar gyuruyuwa titaya mangsue rigne mi zhawa ti so xin ta lu gyur cheba le chungwe jibu shi yin sib shi tine ya mangsue rigne ni tuimong gi shi gyu chi yinbi kora ngwa zhu shubi na mangsue rigne ni mirab ne mirab la kyu che yongwe rigne shi yin kwe la tena mangsue kangya rongwa shi la mirab jizam kyu yu shi na mangsue mangche wa chungyun ki kyun shin du shingwa ta nga sue te mirab chima nam ki kyunbe che gup su tuirab chime rigne ki shukken tep yu tab mangsue mirab we nang cui ngwe la dun kwe bale tu cui titan titabu nang tu tarwa yin shi be ka chun ju ka kur gyur yu 이내야 망수시이나 마타르야 미럽 숨나 규크와 인시 랑게기 망수시베 스웨지게 전제 환기 송유바타라 망수니 중두기 차네 미남기 투균두이나 나스웨시 베스유바텔레카 나가몽가모시네 다리용와 신토라 망수 강탄 강터부시이네야 뒤로 민저웬 한기 지조시베 지시타 미망치웨 무둔라 튕고기 없이 tūrā mīnzhā wē jīsō nāngi rīgnē gī shūkēn tēp yuwa sī lā mīrāb sōsui nāngi māng sui kyun kyōng ānām gī lō chū gī zē tēn yuwa bē nā pē gī kwaṅba tāng lā kāng pō chāng sō gī yāng tō cāṅ sō zē shīng yī tō wāng wē chūn tō kī mū yīn bē zī gwa bēn bē lā chūn bē yī nā tī nī rī shīng bē mā kē tār gī chāk tōm kē mē zī dēng tō chē chī dē bēn kē kē mē dē tō bēn gēn sū chūn chē yō shī sodan tini pyo miri ki tuyun zingwe na arlen zhukchun chebe na nyam nyong sa ne tobe nzhukze tseri dan tunba shi kibata te kyum zin ni ziben ni pyo rangi yudu tunbe jitse yangwe zishin shi yindab zikto gin jitse jayang do dong tuba ta pyo yi kuidu longshu chungse chewe longshu chir tun dewa ta kangwa serga keba ta zikbara shagyun guo tuba soki jinun tenbe kara qīnyām tēmū tāng zē gēngi zhāng xīng yā xiōr dōng wān tō tāp shī. Tēlē ngān cuē māng suē nī kēng rōng xī tū chūng tū ngā jī yuè kia tū rāb mīn zhā wē nāng tū tū rāb tē chī xī nā tūng bē chō su sō xīng tāng mī rāb mī chī bē nāng tū mī rāb tē nzhū tū chū sōng lā tūng jī kī chō su lī gyūr jī yīng yu tāp māng suē nī tū rāb mīn zhā wā tāng mī rāb mīn zhā wē tū mōng tū xīng zhūng lē tūng bē xī shī. Tēnē yā, māngsū rīgnē nī tūmīng kī rīgnē cundab shī yīmbi kō lā ngō chū shūbī nā. Māngsū nī lūpūr tū tūwa shī mō yīmbā rā, mī chō shī kī, sēm kī tīng nē kē līmbā tā. Tēng māngbō rō, chū shīb chē chē sō, tūmōng kī sēm kām nē tī tār chīkbār nyāmbē lō kē nē, tūmōng kī kūn zīng tā, tār bē chī bā. Tēn yā, tūmōng tū chīkbār nyāmbē, māngsū kāng rūng shī lā, mī chō kōr kāng shī tā, yū kū kāng shī kī. yang na miri shi ki tuimin rinne te mang sui kheng rung ki chi namba ta nang gi chun ten che cho kheng sa chi te la shu kien chenpo tep shi yu shi. Pe cha cha je shu bi na ki ji nyam je rik lop chok be ruo mi shu sha rin ze za chen ki che

0: Gyurup sarbata.
1: Gyundo sarba.
0: Pyege sarba.
1: Choa sarbe.
0: Pyege demgyu.
2: Sangalingge gunggam sang. Lingjenhe pyege demgyu jibe lezenti sanshin nawa gudinchi. Gubani tende lezen ki zumri ta nyandu shugen kengchuk loje yin. Tende lezen ha kojyo to pyoge gangzi bolu dedion la ha chimi dao xie. Aka mo zi lin pungpe gangzi bolu dendur cacang ha bie xinpe tigo sangpo titan zhonye. Pyoge gangzi bolu piring loju gorsi shuju ta. Dine ina sa tu chuji tenpe mangsu lalin shiba si shuju inpe tenje ne to lulu ngang senju zhouyu. Ngo liya ngana zunyam to pyoge gangzi bolu dedion la ha chimi ji pen nan.

Tengi tu tiri, zemi yon su ganzi bolu luze terkib shindu chi. Ganzi bolu luze la yina, zemi ki luze ang tangbu shibi nyenbi minne bioxin yubshi. Zemi yangzi nyesin, tsuba towe rangri pionjion togan la yina li, haja ngamu shine luze namranti tarxin. Pyori jaser pomo kienshun sangmen ganzi bolu ya tona tang kashin chize di yina halam zemi chidang nyamzun yinla. Pyoki yuru kansar ganzi bolu ni tuyuda namba kuyntu kasu cheshi tobi luze namra shidu gyuyo shi. Dende sonsa, jelo nido ni zato liu aga mo zemni pungbi ganzi bolu chendur zaza nga bie shimbi digub sambu tiri ngana zunyamto kanangdu chonye.

0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 트바
0: 시에쯔 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 큐미 케쯔 댄바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 궁금사 ngana cho ngar kyun si mi ri yang yin si bie ri zhe le zhen na chen zong chung su ngani ting ti le zhen ki zuo gong pe ge qu xin de ren ki le zhen na li ya kui mei lin ge cho sa tu pu xie nian mu si bie nan ki nang si tang bu ti bu ge ta lin ge li ya gu ku min zhu hui song xie ka zhong yi che ji xu yue xiam le lin ge li ya wo zhi su ge song xie ti Sarki Lupa, Bema Wang Zha Lai Ge Da Nan Pei Xie Chi Shi, Cik Ti Bema Gipu La Ne Zamba Ta, Dan Wang Bing La Ne Sui Pji Ri Xia. Bema Wang Zha Lai Yi Ne, Ni Wei Lu Xie Na Li Ya, Dong Di Lu Xie Mang Bu Ji Da Na Yung Gu Du. Da Kong Ge Dan Pei Song Xie Ge Che Li Ya, Ga Xie Me Do Xie Bu Ta, Ama Chen Lu Xie Bu So Yo Shi. Che Na Par Zam De Ya, Ngana Cho Nyam Tu, Gu Dong Chun Pei Zhe Lu Ti Ji Seng Ga Te Du.